0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedasno budaya panjenengan tasinya wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sampeyan titi wancinipun badhe katuraken giaran siraman rohani Islam ingkang badhe penaturaken dening panjenenganipun Ustadz Eko Agus Wibowo kanthi ngaturaken ira-iran ngreksa kamardikan kanthi tanggel jawab.